kono nduk kula paman. Kowe durung kena ngamuk ana peperangan aku durung tekan titi mangsa. Kula badhe labet sirnalipun pepundhen kula Pak Paman Kumbakarna. Pepundhenmu Kang Mas Kumbakarna selenggah ana alam paswargan rilakno. Dewa semuruhin pancir bakal ngelabui marang wong atlamu koko prabu. Kena maju nanging nyewis adimu pitu maju kabeh. Yang adimu pitu durung didadekke senopati. Kowe durung kena maju, angger maju aja takon desa tak petuke dhewe mungsuhmu ati. Yen ngaten kok kedah sampun matung matur winengan kanjuru prayoga saiki kadangmu dicapuk. Supaya koko prabu Rawana gawe Senopati pitu adimu Trinektra, Trisirah, Triweneh, Trikaya, Dewantaka, Dewantumut, Narantaka. Pun pamit wangsul dhateng ngalengku ya sing ati-ati.